0: Ano kupi si kam di daka tabaho tabaho mako ngedok do si ngunduh ni nakini ku haga ngunduh di maapi api aca ni ku tanno so aca bang ku haji lah injuk malakat ni hanu ke mu tanno yo
1: injila si